yami silimile umoya wami uhlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinini angifuna ngizibheke kala ngize ngizumeke